whakapuna ki te maunga, ko wai kare moana te roto, ko wai paua te marae. Ko horuta te waka, ko ngā tihina hinga te hapu, ko ngā tirua pane te iwi.